0: Na dormala na rata di torusang yon. Na tuari perata ot perata. Na tabo na mabola sa chambal. Patut matong oto-oto da kanaki di sekolahan. Ado mo na lima tao leng na kalas 2 do PSD. Lain do pe na baro-baroon. Idokon mo na sa lagoar at kanadiyajian. Ape na hurak pitamin do.
1: Ho, Peter Biyama ho. Kehe ho tulo po sude sigaret ni halak jojoran. Mulai na siyan sigaret taraktor sampai tu sigaret gudang garam. So, sak mapas maho. Idokon na panyakit keturunan, hape na dia lapan. Anggo harani oto ni daganaki, kan dia pola ihe. Anggo nakat ko. Pala mana huboto sambil taut ko di SD baru tamat. Napal harani vitamin I.
0: Kikit. Ikat pena tartabusan. Iri. Hepek si 10,000 na tola diputar. Kikit temur markacit, irit temur masuk.
1: Gusting lo gari bibir muna.